Kiba nipe bakorangu, mana na kazi nayo. Nina kazi nayo usiku bakorangu. Kunga ngwana majige, mana nipe bakorangu. Ila mtu ana shughuli. Siku bana wakati